0: pag imong gipaak ang soft gel sa ditribayo o sa nimo sa itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na, moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 bio.
1: Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio. Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kitaligo niya ang akong maskilo para sa ako ba daw adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imontian, gaasid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Hindi lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto.
1: Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra da, Sir GP. Iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad akong ulo. Anong wala akong blood pressure?
3: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supply.

0: supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na lang sa GP. Sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lambi, Judy, yung extend food supplement for men, Doc. Kay okay ng circulation, makatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami dyan di inumog kapi, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mao na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
1: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
1: Ako, Doc, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diya, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Doc.
0: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, kunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang masilyula, para sa imuang passive immunity. Wow. Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kaya dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system. D3
4: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
0: Mao nay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 didto ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayawg, abusoho.
2: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: History Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga
1: D3 Bio.
5: No one ana makaugana sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
1: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
5: Yung phytochemicals.
1: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugar sugar cane.
5: Mga organic compound.
1: Nga effect.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Parang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangingi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay Silikog absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
3: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.
10: Pina

0: in Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibabang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakakabutika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabalik sa dalang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pun akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

Pinas pa kaysa puti na may bayo. Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw mga duyo, kay perlas ka na angay yung angay.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500.
3: Mabalik sa mga butika.
5: Nawan ang nabaka-ugana sa kama, basin og may diabetes ka.
1: DTX500 na.
5: Ang DTX500
1: adlaw powerful extracts
5: nga phytochemicals
1: og antioxidant
5: nga gigan sa palaya
1: og the sugar cane,
5: mga organic compound,
1: yung effective
5: batok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Naapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI. Ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuklayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend

0: GDTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat GDTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: GDTX Coffee Mix. GDTX Coffee Mix.
2: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang GDTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og GDTX Coffee.
1: GDTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: My PC ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Nisulay ko ang tumar, may tisi. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Kutin ang nausab ang akong panlantaw. Salamat sa may tisi, garantisado o epektibo gayon.
1: May tisi, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. May tisi, may tisi. Subok na ng mga eksperto. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsipila kay sige ko gabsin, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
6: Ang bata mo wala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
7: Memory Advanced C!

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong bed rest.
1: Magclinicas 4Biotic, inapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, inapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay o bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-choy ride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidya?
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men. Yeah! Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglihay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM News.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietry Bayo.
2: Ako si Delphin. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ko ang Dietry Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Dietry Bayo.
3: Ang Dietry nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may Dietry.
1: Kapalit sa mga butika.
3: Dietry Bayo.
1: Dietry Bayo.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Dietry Bayo. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Dietry Bayo.
3: Ang Dietry nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may Dietry.
1: Kapalit sa mga butika.
3: Dietry Bio
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butik.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunag sip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotic, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotic, pas-pas ang alibyo. Mugs Clinicas Probiotic na adlaw-adlaw balik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend! Food supplement for men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend! Supplement for men.
4: Muling binuhay mo!
2: Extend! Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang isolay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinin na balis sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit timan kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Apalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
7: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
8: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete, alas 6:01 na mga ka-K5, kining oras ka to, nagapun ka na to sa DTX 500 Capsule, DTX Coffee Max. Nagkakopi ka na, naka-detox ka pa.
7: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headlines.
8: May adlaw mga ka-K5, yan ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw Domingo. Sa mga balita lokal, bagol-bagol sa tawo nakitaan tapad sa punuan sa kahoy sulod sa pribadong tunghaan. Matag sa lay gabay nuli tawo na bayba sa kabilisan ni Sulay Iskapo apan na dakpan. Di marastik yan ihatag og tabang sa Kalaon City. Matag sa ato mga nagunang balitang regional, duha kapag pamusil patay sa Victoria City gibistiga na sa kapulisan. ESWD nagatunog 120 ka mga food family kya kun family food box alang sa Negros Island Region. AOC o NBI ni susi sa 25 ka mga sudlanan nga dunay mga illegal nga sigarilyo sa Cebu. Tabtag sa lain nga bahin sa itong mga regulang balitang nasyonal, hipi sa Department of Health nagsiklib human sa operasyon sa tuhod. Tabtag sa lain nga bahin Lakson gi-question ang giingong balik-balik nga pagka-hospital sa mga nagatubang og mga kaso. Tabtag dugang mga balita sa NUPL ni Claro nga dili miyembro sa grupo si Attorney Armando Ligutan. Dugang mga balita gawas sa nasod, Trump nagbilin nga bumbahan ang Iran kung siya patsyon. Abtag dugang mga balita sa balita showbiz, Department of Tourism nibutyag sa rason ngano ang binigikuha isip tourism ambassador.

0: Kanyo mga suki ting pamanaw sa programang DTX sa 500 Morning News ka Sunday edition. Inilagapon sa kanunay inyong ubos ng alagad sa kahagiran ka K5 James de Trebayo Bandukilio.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maing adlaw ka natong tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ugotom sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 the K5 News FM Dumbagatecha. Makita usab kita mga ka K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News FM Digital Dash Dumbagatecha.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Atong oras, alas 6:05 na mga ka-K5. Nga hatod, lagapon ka na to sa ito ang DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee nga mutabang kanimo sa paghabwa sa mga hugaw. Pagpagawa sa mga hugaw sa imong kalawasan mga ka-K5. Bilipinas ato mga kaigsunan diya sa mga nanay tatay. Nga naglisod paggawa sa mga hugaw sa ilang lawas sa ay napaglangan mga ka-K5. Ayan ni Ana ang atuag niya DTX sa Coffee Mix. Isad ka kinahanglang mabalaka kung ikaw adunay acid dyan. Kung magkaasiri ka mga K5 tungod kay ang atong healthy coffee nga DTX Coffee Mix, di kini magresulta sa imong pagkaasid tungod kay kini usak ka healthy coffee nga alang sa tran. DTX Coffee Mix, mapalit sa inyong mga suking butikag parmasya sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita
0: Newscast. Dito maglangan mga K5, ano yan ang mga detalye sa atong mga balita. Una sa balitang lokal, iimbestiga na karon sa Remigada City Police Station ang pagkadiskubre sa usa ka gituhang bagol-bagol sa tawo nga nakit-an tupad sa usa ka kahoy sa Nara duol sa Hybrid Hall sa Salamat Campus sa Sakop sa Barangay Poblasyon 5 ni Dapas Dumaguete kaniya itong Adlong Biyernes Hulyo Gisa. Sa report sa PNP Dumaguete nga pasado alas 2:35 sa hapon nakarawat ang kapulisan o report na bahin sa nadiskubrehan ka bagol-bagol sa tawong. Giproseso na sa PNP Dumaguete ang lugar na diin na nakit-an ang gituhang bagol-bagol sa tawong. Ang nakuha nga specimen anaan na karon sa kustodiya sa pulisa o gipobos kini sa forensic examination aron mabalaan kung kinigikan ba gayon sa tawog. Yawag sa Dumaguete City Police Station ang bisan kinsang adunay may kalabutan nga impormasyon bahin sa insidente sa pagkigalayon sa mga otoridad samtang nagpadayon pa ang ilang hugot nga imbestigasyon sa maong insidente.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Samtang saray nga bahin mga ka-K5 sa itong adugang balitang lokal, nahulog sa kamot sa kapulisan ang usa ka 23-anyos nga lalaki. Human kini nadakpan sa Bible Superior sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa PNP Dumaguete diin na diha mismo sa May Purok 5, Barangay Batinggil sa alas 9:08 sa gabi kini atong adlaw Biyernes. Nakuha sa inilag na suspensado nga si alias Tantan ang size kasasye sa gitawang shabon. Iin na adunay sulod ni Inisya. Apan sa wala ma-recover ang buybus money nga 50,500 sa pesos. Ang suspensado umikyas pagayon na samtang gidala kanin sa crime lab. Apan walay swerte nga nadakpan na pagbalik sa mga sakop sa Sirio Dumaguete. Nakaroon gibalhog na sa PNP Detention Cell ang suspensado samtang giandam na ang pagpasaka o kasong paglapas na sa Republic Act 9165.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Atong oras mga ka-K5, alas 6:08 na sa katapusan sa atong balitang lokal. Tungod sa parayon nga pagpabuto o pagpagawa sa abuga sa Bulkan Kalaon, gipahigayon ang dinali ang pagpangapunapod sa tabang sa mga apektadong lugar sa Team Rusty. Pinagi ni Board Member Rusty Serionda. Kini nga kalihukan, gipatuman uban ang hingpit nga pagtugot o suporta sa ni Mayor Bancho Cardenas. Di nangabahan sa Pangulo o Pangulo sa maong syudad. Inupanan usab sa mga opisyal sa barangay sa Babigo, Bayog o Masulog. Huwag ang tulog ka mga lugar na diin nga driktang naapektuhan sa sitwasyon sa vulkan. Ang gyapon-apon ng mga butag, naglakip kini sa limpyo nga tubig, nga mainom o mga face mask aron mapanalipdan ang kahimsog o kaluwasan sa mga residente. Gikan sa peligro, abog vulkan, diin pagsiguro usab nga adunay igong supply sa tubig. Itambagan ang tanang residente nga magpabiling andam, magsulob og proteksyon sa ilang nga ilong og baba og magbantay kanunay sa mga pahibalo nga gikan sa kagamhanan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Oras mga kaki 5, alas 6 and 5 na, samtang salay kapag.

0: Hina, dito kita sa atong unang detalye sa mga balitang regional. Sa atong unang detalye sa balitang regional, kahatod ka sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Nasayon ba ka mga ka-K5? Nga nga ito nga D3 Bio, adunay virgin coconut oil, nga mutabang ganin mo sa pagpakgang, pagpatay sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Kung ikaw nakaangkod ka ron o sakit, nga sama sa ubo, sipon, trangkaso, sa diabetes, sa imuhang nga pamati sa panglawas, ay napaglangan mga ka-K5, i-D3 Bio muna yan. D3 Bio, mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar.
1: GTX 500 Morning Newscast, Bitang Regional.
0: Sa unang detalye sa balitang regional, giimbestigahan na karon sa kapulisan na ang duha ka nahitabong pagpangusil patay sa Victoria City, Negros Oriental kun Negros Occidental kiniatong adlaw nga Biyernes. Sa mala sa report sa PNP na yar nga aga unang insidente nakita na ang lawas sa usa ka lalaking taga-Atiman sa Utah nga di nagigda tupad sa usa ka naka-parking nga motorsiklo nga dunay saban sa ulo pasado alas 8:20 kiniatong nga adlaw Biyernes. Sa samtang ikaduhang pagpumusil patay ang gikataho sa Sitio 5 Gawahon, Barangay 11 Victoria City, kinatong Biyernes sa Julio 10. Ang ikaduhang nga biktima, usa ka 59 anyos, nga lalaki giingong gipusil patay mga alas 6 sa buntag sa gituha nga 7 ka mga wala mailing lalaki nga nagmaskara ka. Nakaroon ang kapulisan sa buong lugar, nagpahigayon og follow-up nga mga investigasyon aron mabalaan ang tinuod nga hitabo sa maong pagpamusil.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: At ako ras mga ka-K5, alas 6:11 na, samtang sa lain gabahin sa itong adugang balitang regional. Ang Department of Social Welfare and Development, kung DSWD, adunay 147.201 milyones kapasos na mga pagkaon sa mga butang. Huwag ingon man dili mga pagkaon nga magamit sa mga biktima sa pagbuto sa Calaon Volcano sa Southwest Monsoon nga dala sa bagyong Inday sa Miaging Simaraca. Niatong adlaw Biyernes, ang DSWD naghatod og 120,000 ka mga family food packs sa regional warehouse sa Bridcoh Port. Dito mismo diin na nga mapalambo ang kapasidad sa pagtubag sa kalamidad para sa Negros Island Region. Ang mga stock sa pagkaon, kabahin kini sa giandam ng mga relief resources. Dahin siya diin nga magsiguro na ang dali nga pagkaanaa sa tabang sa pagkaon para sa mga pamilya nga naapektuhan sa katalagman ug sa emerhensiya.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:12 na mga ka-K5, samtang sa katapusan sa itong balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Katapusan sa balitang regional, gisusi na sa Bureau of Custom o National Bureau of Investigation kung NBI ang 25 ka mga nakasakmit ng mga sudlanan nga napuno kini sa mga ilegal nga sigarilyo nga nagkantidad o gimanabana nga 980 milyones ka pesos nga gutong wart sa Mandawi City, Cebu, kaniatong Sabado. Sa usa ka press release sa BOC Mingon nga ang kargamento na sakwet human sa impormasyon sa paniktik nga gibhatag sa NBI. Ang mga sudlanan ay kamahin kini sa kinatibukang 59 ka mga sudlanan sa mga iligal nga sigarilyo nga adunay gibarapanan nga kinatibukang kantidad nga kapin sa 3 bilyones ka pesos. Ang nahabilin nga mga sudlanan nga gisiguro sa ubag mga lokasyon dinubos kini sa kustodiya sa gobyerno. Ang duha ka mga ahensya nagdeklarar og all out war batok sa smuggling og iligal nga mga mapatigayon na isip suporta sa tibuok kampanya sa gobyerno ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. batok sa smuggling og economic sabotage.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: At ako ras mga ka-K5, alas 6:14 na.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Sa atong balitang national, nagsiklib karon si Health Secretary Chiduro Ted Herbusa uman sa operasyon sa tuhod. Sumala sa tigpamaba sa Department of Health kung DOH nga si Undersecretary Albert Domingo. Ikumpirma ni Yusik Domingo agi ang pagsiklib ni Secretary Herbusa di nagsugod kini kaniatong Hulyo 6. So mala pa ni Domingo nga ang operasyon Malampuson ug si Herbusa kasamtangan gipailalom sa physical therapy o rehabilitation siya. Samtang nagbakasyon si Herbusa, si Domingo unta o una ang temporaryong nagserbisyo isip officer in charge sa Department of Health. Samtang ganugang balitang national, gi-question ni Senator Panpilo Lacson kung unsa ang iyang giingong nga gabalik-balik sa hospital ang pipila ka mga prominenteng personalidad kung nag-atubang og kaso nga mga warrant of arrest o incited in contempt. Wala pa ni Lacson, gihimo ni Lacson ang maong gipangutana bahin sa pagka-ospital ni Senator Rodante Marcolita kinsa nga nag-atubang og mga kasong plunder o graft sa Sandigang Bayan. Wala pa ni Lacson nga dugay na niya nga namatikdan nga kung unsa katawo madakon ang usa katawo madakpan o makuntan pa sila matapos sa ospital ug daw ang ilang mga sakit makita lamang kung ang warrant gi-issue. Ingon siya nga kini nga obserbasyon gibase usab sa mga pangutana gikan sa publiko kung ngano ba nga ang pipila ka mga personalidad nga nagatubang og mga kaso gidala sa ospital imbis nga ibutang dayon sa kustudiya ka. Itubag kung gitumong ni Lacson na ang pagka-ospital ni kanhi gya Public Works Secretary niya Manuel Bunuan ug Senador Rodante Marcolita nga parehong nagatubag og mga kaso sa Sandigang Bayan.
1: DTX 500 Morning Newscast News National.
0: Sabtang sa laing abahin sa itong dugang balitang national, giklaro sa National Union of People's Lawyer ko na NUPL na si Attorney Armando Virgil Ligutan, pribadong piskal sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, dili miyembro sa grupo. Imo sa grupo ang pagklaro human sa usa ka post sa Facebook sa kanhi tigpamaba sa National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict on the NTF-LCAC na si Lorraine Baroy nga naglangbigit kang Atty. Ligutan sa NUPL ug sa grupo nga lumaban nga gitudlo nga usa ka teroristang organisasyon sa Anti-Terrorism Council. Bisan pa sa kusganong gihimaka kini sa NUPL Secretary General o abogado sa tawhanong katungod nga si Cristina Contecia. Tumala pa ni Conte nga siligutan na dili miyembro sa NUPL o ang mga pahayag ni Badoy Bakak o ang mga pasangil nga nagdaot sa reputasyon. Ang NUPL usa ka nasudnong asosasyon din sa mga abogado nga nagdumala sa mga kaso nga may kalabutan sa tawhanong katungod o interes din ang publiko o dugay na kining nga gihimakak sa mga akusasyon sa mga nagsilbing legal na prente alang sa mga komunista nga grupo ka. Wala pa ay gipagawas nga pahayag si Atty. Ligutan na bahin sa mga pasangil ni Badoy.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
0: Samtang sa atong abalita international, nagbilin siyang mga advisor si U.S. President Donald Trump nga bumbahan ang Iran kung siya patyon na. Sa usa ka interview si Trump ingon nga kung adunay mahitabo kaniya ang Iran kinahanglan nga bumbahan niya sa sukod nga wala pa nila masinati kaniya tok. Ang ayan nga hinumduman nga ni atong Pebrero ning tuiga si Trump kaniya tumingon nga ang Iran na malaglag kung siya patyon na. Bisan tuon iyang gihimakak ang mga taho nga usa ka bag-ong plano sa Iran sa pagpatay kaniya, si Trump insister nga siya dugay na nga target sa tiranya. Kahinumduman nga ang Iran na naghulga nga mubalos bato kang Trump uman sa drone strike nga iyang kimando kaniyatong 2020 nga diin nakapatay kang Qasem Soleimani ang kanhi commander sa Quds Force sa Iran.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ato para sa mga kaki 5 alas 6 and Wybira, diretso kita sa atong mga dugang mga balita.
1: Balitang Entertainment.
0: Ato mga balitang entertainment mga kaki 5, ang hatod ka nato sa ato ang Mighty C, ang pinakaepektibo nga vitamina nga mutabang kanimo sa pagpapaskog sa imong immune system. Mighty C, the alkaline base nga may vitamin C.
1: Balitang Entertainment.
0: Sa atong nga balitang entertainment mga kakifay, ba opisyal lang gipaila sa Department of Tourism ang P-Pop Girl group nga Bini Isip Tourism Ambassadors sa nasod. Ang ataha sa grupo mao ang pagka-partner sa nahisgutang ahensya sa pagpromote o pagpalig-on sa tourism sa nasod. Ang tumong sa DOT nga mao ang paghiusa sa musika o mga imahe sa atong taranawon aron makahimo og mas lig-on og malungtarong impresyon sa publiko. Namatigdan sa ahensya ang dakong impluensya o popularidad sa binihuman ang usa ka post sa DOT din nga nakarecord og taas nga mga engagements. Importante nga ilhon ang God Boss sa nasod nga nagtumong sa kalampusan sa Bini sa international nga implado in Tibladoka. Aga DOT kaniya tumingon nga gusto nilang makuha ang serbisyo sa Bini isip posibleng tourism ambassador sa nasod.
1: DTX 500 Morning Newscan Balita Sports.
0: Dato nga balitang sports mga kaki-five, ang 7-footer center sa San Antonio Spurs nga si Victor Wimbanyama may perma na og maximum extension. Ang kontrata ni Wimbanyama na kandidat gini sa 252 milyones dolyaras siyang rookie extension na mulungtad gini og 5 katuig. Apil nini ang player option sa kalimang season na diin ang provision sa kontrata nga maghatag kang Wimby o oportunidad sa pagpili kung magpabilin ba siya sa Spurs sa iyang ikalima katuig. Iga, umubalhin sa line nga team. Base sa report sa mga insider sa NBA, si Wimby Miuyon na mupirma og 25% ng maximum imbes na 30% supermax extension na kuman sa sunod-sunod ng mga panagsulti o negosasyon. O nakalusot pa ang supermax na kontrata ni Wimbanyama kung kantidad punta kini og 303 milyones dolyaras sulod sa dugang 5 katuig na magpabilin unta siya sa San Antonio. Ang kontrato sa rookie center mao ang ikatulong na pinakadako na rookie extension sa kasaysayan sa NBA. Yan ang pinakadako na extension ng pabilin nga kang Cade Cunningham sa Detroit Pistons o Evan Mobley sa Cleveland Cavaliers.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:21 ng mga kaki-5 bukodong naglangkob sa itong DTX 500 Morning Newscast Sunday edition. Kaing adlaw ka natin tanan, kaing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao. O kutong sabot ng mabot sa labay sa Sibya sa 97.7 K5 News from Philippines. Kaing buntag mga kaki-5. Tingon man sa itong mga sukit ni Paminaw nga naminaw via Facebook Live. Kagawan Rito Miraflor, good morning. O ni Maisa Mujares Candido, good morning sir. Watching from Purok Makugihon, shout out. Ito sa ako ang pag-umangkon nga si Manilina Mabuting Lobiano. Then shout out din ko ni Ate Judeline Balsomo o nga always na minaw sa K5 News FM. O good. Na minaw mi sa ilahang radyo nga kusog kayo. O naglantaw ko sa live. Salamat sir. Hika ni Maisa. Maisa Mujares Candido. May butag ma'am. Kaya sa may purok, Maisa, nagkang kayo salamat sa inyong pagpalano. Pagpa... pabuto-buto sa inyong radio rin, ha? Ito ginabina nila ni Judeline Balsamo nga naminaw sa karong mga tagna mga kaki-5 o sa iyahang pag-umangkon nga si Manilyn Mabuting, ah, di ba tama? Mabuting Lubiano. Apilido pa lang, Mabuting. Maying buntag niya, Ruwal Vlog, maying buntag. Mga PDI taog DTX Coffee Max at Matambang. May butag din yun ha, mga suking tig pabinaw. Bumalik na mga kaki-5 alam sa itong dugang hisgutanan human lamang ni Mr. Bay.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. History Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: Nawan ana makaugana sa kama? Masin og may diabetes ka?
1: DTX 500 na ang DTX 500.
4: Adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
4: ug antioxidants
1: nga gikan sa palaya.
4: Ug di sugared sugar cane,
1: mga organic compound
4: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakamagabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahan na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Gamot tabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Panit sa iyong nasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Kung si Junie taga-Bacolod, napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, with ang nabulig si sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man tagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakalaga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Torrezel. Before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula ng may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katapis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ko dahil si Shella Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Pinumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat pero kay Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
12: 4Biotic, ang best friend sa mga kababaihan. 4Biotic, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4Biotic, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, di daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
14: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon akong igagaw nga, sulayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, naumpuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagumlagong sa akong panit.
17: Mighty C!
16: Mapalit sa mga butika.
15: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
17: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
19: Atong oras mga ka-K5, alas 5:31 na. Kabalik na sa inyong turmanon, atong turmanon, DTX sa 5-8 Morning News Kasand Edition. Gustamos mga amigos, sa mga listeners, sa mga pagbuhay, pala nga naka-tune India na alas sige. Kaya mag-ubad-ubad na mga ka-K5 until 7 o'clock. And the morning, karong adlaw-adlaw ga Domingo. Kumusta ang taran? I hope and pray nga naman sa maing kahintang karong mga takna mga ka-K5 ang taran. Magpabilin nga himsog uglikay sa mga sakit ko ni ikaw nakainom na og DTX 500 capsule. Tungod kay nga ito nga DTX 500 capsule mga ka-K5, epektibo kini hilabi na sa mga kaigsunan na ito niya nga doon na sakit nga diabetes o tag-as na kayog sugar mga ka-K5 na kinahanglan na nimong pakgangon karon palang daan pag DTX 500 capsule na aron malikay ka sa sakit nga diabetes at the same time malikay ka mga ka-K5 sa ginatawag na itong pagkaputol sa imuhang kamotiil o pagkahanap sa imuhang nga pananaw tungod sa sakit nga diabetes. Kung ikaw nakamatikod nga medyo mukalit na maghanap ang imong panglantaw mga ka-K5, ayaw na paglangan i-DTX 500 capsule na na mga suking tigpaminaw. At ako nga DTX 500 capsule, mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar.
17: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
19: Ato kapag tibiyak may adlaw may buntag ni Ma'am Sinenda Baduquillo nga naminaw na to karon. Good morning Ma'am. Og sa imong nga unika ihang si Angelica Baduquillo. Og sa tanan-tanan nga mga Baduquillo family nga nagpalanog diha sa Maya Panubduban na Dawin nila ni Yo Timoy andang og ni Dorek. May buntag ni Madador og sa imong kapikas nga si Ma'am Dindin Baduquillo. And of course ni Vice Mayor Kapitana Marlito Tubos. Buntag ni Madador Vice Mayor na kapitan pa. Tabag posisyon. Efren Azuela, good morning ka-K5 James. I'm watching from Poblacion Pamplona. May butag din sa may Pamplona. Huwag sa itong higala nga Kanhi Mayor. Kanhi Vice Mayor. Kanhi Vice Mayor George Duran. Huwag ni Mayor Attorney Nico Rivera Stern. May butag. May butag din nyo diha sa may Pamplona. Kung Poblacion Pamplona ka. And of course, good morning to Marvin Esparcia de la Cruz sa Onel Luapa. Og ni Ruel, og ingon man ni Florentino Tubio Cadiente, good morning. Lorena Dante, good morning. Og ni Geldin Estriluso, fundador, good morning. Og ni Rima Ribaili Lantixa. Ah, di matambag apelido, ha? Og ni Jerome Impic, nga itong kakifay mga suking tigpabraw pa. Alas 5:34 na mga ka-K5, ato unang rawato na itong kauban nga naka-standby na sa itong linya. Sa nagwani nag-standby, may headlines. Sige, balik-balik na Permianis 1. Naka-standby na sa itong linya mga ka-K5, ato unang rawato. Si ka-K5 doon nga naka-extender food supplement ni Paleng. K5 doon, good morning. E-K5 Bob.
17: K5 News FM Live Report.
20: Good morning mga ka-K5!
21: Maayong buntag!
20: Yes, mga ginagat sa karunita ito ang public market diri sa Sibulan mga ka-K5. So mga ka-K5, atong i-update atong mga presyo diri mismo sa ito ang sangge diri sa Sibulan mga ka-K5. Ang update na ito mga ka-K5 sa ito ang karne diri sa 300 ang karne, ang karne nga baboy, ang bukog sa karning labor na siya ba tag-sintos ang matag-kilo. Ang atay, 150 ang matag-kilo. 230 ang ating. Ari sa tas mga ita, ang bangos, tag-sintos ang kilo. Doon na sa tag-sintos 20. Ang atong danggit oras adunay kwanda ni siya kanang mga kebab tulingan nga dangko silang tulingan 180 ha, so bagong nga abot ha, natay ni abot nga bago ha tulingan ag 180 ang kilo pero nga lawa ang usap ang adita sa manok mga kita ba ang manok dere kung whole chicken tag 190 ang whole chicken ang atay 200 ang patikulon 200 usap ang mata kilo o ang bisayang manok ha 330 ang kilo ha, atay makita usap nga tabas tag 120 mulmul tag 300 ang mata kilo so sa kilo na mga duha ka buhok ang usap kilo tag 300 ang mata kilo nini hagis 240 ang kilo sa itong ganahan ng mutugba natay bagis ni sa 240 ang kilo nasa tayo mga panakot at itong ganahan ng panakot ang panakot rin ang sibuyas ang 130 ang ahos 130 ang kamatis ha medyo ni mahal ha 125 ang kilo 125 ang talong sa isinta is 5 pesos ang kilo sa talong dreya drin eh mismo sa public market sa Sibulan. Lumpia wrapper ang large 120 ang kilo, ang gatos by gatos kina 120 tapos ang medium 100 ang gatos sa mo kanay atong update dre tulad mismo sa ato ang public market dre sa lungsod sa Sibulan. Ang ato makita karon na okay ra atong panahon narta edad siya kayo sa mga nangyanggi isip adlaw ko ng Domingo. Pag naigi ka simuhan, dito kinidri mismo sunod sa public market dito sa lungsod sa Sibulan ang mga kakipay. Okay, so mura to akong update direct sa ako ang dito sa lungsod sa Sibulan public market. Kinin yung kakipay Bendix na naka-extend food supplement ni paring para sa kampiyan ng balita servisyo publiko o kalingawan sa Negros.
19: K5 Balantay Mercado. Oras mga K5 alas 6:38 na pinahit sa itong programa ng DTX Favorite Morning News Cards. As always, kapalikapon si K5 James at Ditribayo Bandukilo. May nga butag dahil sa itong higala ng Arbino Karon na si Sir Nicole. Matabang may butag din mo na sir. Tayo kuno siya nga nag-kape siya. Samtang naminaw sa K5 News FM Dumaguete. Of course, good morning to Mamika Villagantol. Diya mismo sa may bais sa mga K5. Atong isigutan mga suging tigpabraw ang giingon ni Senator Ping Lacson nga ang mga tawo kuno pag nai warrant o baras magkasakit. Ang tawo mga K5 or ang mga opisyal sa gobyerno basta gani mong gawas ng warrant o baras nagkasakit na. O magdala or idalhon dayon sa mga balay tambalanan nga iya sa gobyerno inay nga unta adto sa kustodiya aron ipapriso. May punto man sad siya Senator Ping Lacson mga K5. Kay base sa atong naobserbahan sa atong nakita mamugid po na ito ang mga nasaksihan nga every time bitaw pareha bitaw ni kanhi President Gloria Arroyo mga K5. Sa diha nga gidakop na siya o preso na siya kaya doon na siya iya paglapas na nagbutang na siya si Enli o kay nakastipnik kung tingali. Nagkasakit na siya mga K5. Si Laila Dilima ang kanhi Secretary sa Department of Justice mga K5 o kanhi Senador sa diha nga na lambigit siya sa usa ka kalihukan sa ginadili nga drogas nagkasakit. Nagka-wheelchair. O karon mga K5 ang sekretary sa Department of Conformer Secretary sa DPWH mga K5 nga si Manuel Labunuan anaapod karon sa balay tambalanan tungod sa sakit sa balik-balik ng taon ni sa ospital mga K5. Pag-abot ni Senator Rodante Marcolita ni saka ang dugo o gidala sa balay tambalanan. Muna'y ginaingon mga K5, kinsa mang tawhana ang dili ma-pressure or dili mabalaka itong hisgutan si Marcolita mga K5 ha? Kinsa man nga tawhana ang dili mabalaka or dili magkasakit kun wa kay sala pero kaya kang ipapriso. Ha? Kinsa man tawhana ang nakigbatok sa korupsyon sa ato nga nasod mga suking kaki five ba? Aron mapanubag ug mapapriso ang tinuod nga mga kawatan nga naas gobyerno, ang una pa man hinoong napapriso. Si Marcolita Ilado nga usa sa pagkagrabiha, bukal kayo bright nga pagkabugado senador nga nakigbatok sa korupsyon sa atong nasod mga kakifat. If you still remember sa panahon nga siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee mga kaki5, ang pinakagamhanang committee ba dito nakita nasuta nasakpa nabalaan ang pipila ka mga dagkong politiko politician nga adunay kalambigitan sa pagbuhat sa mga flood control scams sa atong nasod. Haron sa pagkaunsa nga pagkahitabo mga kaki5, gidismiss sa COMELEC sa Commission on Election ang 75 million nga daw wala gideklara ni Senator Rodante Marcolita nga iyahang nadawat nga campaign donation. Gidismiss ang maong kaso. Apan sa wala dama mga kaki5 nga si Jesus Bunjing Rimulya. Rimulya. Ipasaka og kasong plunder dito sa may sandigang bayan nga di sad pud matabang. Wala kaabti og pipila ka simana mga kaki5 ni gawas mang yudayon ang warrant of arrest against ni Senator Rodante Marcolita. Pero atong uban nga mga kaso diha nga nag-ung-ung na sa kadugayng panahon diha sa ombudsman, hangtod na lang sa sandigan bayan, hangtod karon wala pa gihapoy mga desisyon mga kaki5. Tataw og kita pa bisan pa mag-unsang orasan ni mulan taon bisan git-git walay kuryente mga kaki5. Klaro og tataw kayo ang tumong og tuyo sa pagpanakop pa kang Senator Rodante Marcolita. Matay labot to tana og adunay tinuod nga sala mga kaki5 nga hala sige tanggungan na ninyo hantod sa madunot, hantod sa mamatay ang usa ka tawo di sa balay prisuhanan ninyo kun ugaling adunay sala. Pero unsang pagkaon sa adaghan kayong mga tao diyan nga naglambigit. Klaro, tataw kayo sa pagbuhat o korupsyon pero way na nga hitabo nga pagkapriso. Kay tungod, anaa ilalom sa administrasyon. Floro y Gloria Amancio, maing buntag. Salamat ni Mulan Sir sa iyo nga pagpaminaw ha. Ug sa tanan diyan nga naminaw na to diyan sa may ayungon mga kikifay, may buntag. Ilabi na diya sa may awaan ni Captain Perkins Imperado Cup, may mutag! Matabang ni Captain Perkins mga kakiva ba? Kay grabe kaligon nga pagkakapitan. Diya sa may awaan ay yungon. May mutag usab sa itong higala o kanhi gobernador nga si Henry Tabas. Sir, may mutag ni mga sir ha? Sir Bunny, manawag ko ni Mr. Kaya wako katubag sa imong tawag. Salamat kayo mga kaki5. Huwag ni Attorney Bimbo Lagahit, may buntag corn. Huwag sa tanan-tanan, ka nagpalanog ka ng mga takna mga kaki5, may buntag ka natong tanan. Sir James, dili na yun ay kalilong kay tungod mauna na ang tinood niya sitwasyon karon diri sa ato ang nasod. Basta gani kontra partido ka, mapriso ka bisan wa kay binuhatan. Puting ali tanan mga kaki5 mo. Basi punapag yung madaginot niya. Morita Safran, kon Morita Safra, pati Luna Bukutot. Happy Sunday, Sir James. Please ko greet sa akong family, Sir Juven, and my only daughter, Ninia Ashley, nga wala pa mubangon or mubakon to our working angel Charlene and Christine. Thanks Sir James, stay safe from Runda, Cebu. Salamat Ma'am Morita o diyan sa may Runda, Cebu mga kaki5 sa inyohang pagpalanog karong mga takna ahka. Watching from Barangay Kawitan, Santa Catalina, gikan ni Sir Floroca Igloria Amancio. May buntag diyan mga kaki5 sa ato mga sukin na paminaw sa may Santa Catalina ahka. Ilabi na ni Kunsihal Bayang! Ato amigo mga kaki5 sa Kalipay o Kalisod Bayang Carvalho. May ulay paglubad mga kaki5 ha? Kusgan pa nista ng kusgan diya sa may Santa Catalina. Kusgan mukaon! May nga buntag diha brother Bayang. May nga morning, Sir James. Igrit na kong may buntag among silingan na diri sa may Madirita Homsa. Og ni Mama Inday, Papa Manuelo Lagrama sa tanan na lang ng Lagrama family. Ya, may buntag. Gainom nami og DTX Coffee Max. Ha, di matabang. Okay, mga kakifab. Ganahan na yun sila mo inom sa itong DTX Coffee Max. Hilabi na kantong wapag yun makasuhay. Sulay na yun mo mga kakifab. Panulay yun mo mga kakifab para makahibaw mo kung unsa kalami, unsa kanami ang DTX Coffee Max. Yun, dili lang na kaya para makatilaw ramo kung unsa kalami mga kakifab. Kung dili para masayudsan mo kung unsa'y epekto ni ini sa inyong kalawasan. Hilabi na ang paghabwa, pagpagawa sa mga hugaw sa inyong lawas. Wa na ilain na makatabang ni mga kakifab kundili ang atong DTX Coffee Max. May nga buntag, usab! Naminaw na po nato karon si Ma'am Arlene. May buntag, Ma'am Arlene. At may buntag, James. Og sa imong mga kauban, igrit day na ko og may buntag. Ang tanan akong mga silingan na diri sa may Manila Dumaguete siya. Nga Perming Galanog, Perming Gapalanog sa K5 News FM Dumaguete. Hilabi na ni Nanay Yakunching nga sayo nga mumata kay lagi maghiman para sa iyahang mga apong pagmata ka K5 na dayon. Dagan salamat Ma'am Arlene og sa imuhang mga silingan. Hilabi na ni Nanay Kunching. Ngayong buntag ni Mudeha, Nanay, salamat kayo sa as always na pagpalanong pagsunod sa K5 News FM of Philippines. And of course, naminaw sa nato karon mga ka-K5, atong itimbayag may buntag, ang ato ang ihigalang, sige, dili na ko no. Salamat ni Mudeha, ha? Kay nga no, good na, basta mga pinaguan. May buntag po ni Hana Michi, mga ka-K5, nga naminaw na to, di karon sa may Bungaw, Valencia, o ni Jacqueline. And of course, once again, the belated happy birthday sa atong ay galang si attorney siya, Lumilo ka. Ruwilo! Sorry, nagod. May nga, bundag o happy, belated the happy birthday to Sir Attorney Rumilo ka. May nag-birthday kagahapong adlaw mga kakifay, pasensya again, at ako'y nakatulog ng maaga sapagkat ako'y naluluya. And congratulations, by the way, sa atong mga kakifay, mga co-reporters, anchors, editors, sa atuang first NIR investigative report. Congratulations ni K5 Ilmer Sagang. Nami gid pamation ang imuhang report, K5 or Ilmer. Siya basta mag-ipon. Ay nakayo ko na sa earth. Bisan na dili nga na kadali mga K5 kay di lalim. Pero padayon lang gihapon. Ayog tuong mingon sila nga sayon. Walay sayon oy, padahan. Kung sayon, suway daw ninyo be. But again, congratulations sa tanan nga nahimong parte sa NIR investigative report na kaghapong adlaw mga ka-K5 sa first Saturday program. Kuan yun na makahimuot, no? While magpalanog or maminaw ka samtang nagbiyahe mga suking tigpaminaw. Nindot kayo akong biyahe kahapon kay wako kay baw asa ko muabot. Pero nilapas na ko skinatasan. Alas, sige. May bundag mga kakifay. Huwag sa pagbiyahe nga safe. Salamat kayo sa itong mga sponsor niya ngayong bundag. Huwag salamat kayo ninyo sa kanunay sa pag-abag sa matagkaroon og unya mga suking tigpabraw. And of course, good morning daya Michelle Filomino. Naminaw na karon si Sir Filomino ka. Inorente nga naminaw sa may Bunyaw Dumaguete siya. Matod pinag, good morning Sir James. Igrit tay nako si Alvin nga naminaw sa iyo kayong Sagit Dres Balaya di matabang. May buntag ninyo diha. Sir James, shout out ni Joseph Floric, Marites Arellano, Ruby Christian, Aileen Diday, Hanajoy Ibasan, Budloy Marisa Pilo, Karilla, Toto Digit, Tata Digit, Oliver Iskoy, Jumar Prezi, Alberta, Rose, Taman sa Naminaw, Solid Listeners, Ayungon, Sir James, salamat gikari kagawad, Rito Miraflor. Kana mo'y konsihal, dapat i-greet yun yung mutanan. Walang labis, walang kulang. O kaya yun na paminawon or i-greet binagsa, i-greet yun na kapita, konsihal ha? Kapit na rabang eleksyon. Ay, hapit ng filing of certificate of candidacy mga kaki-5 ha, para sa atuang barangay and sangguniang kabataan election this coming September. Oo, mag-election na po tag September mga kaki-5. I mean, November ang election, ang filing September if di tama sayo pa. Alas, 5T City Hantod, Pizza 5 sa Oktobre ka. May butag, Sir James, watching from Balayong Pamplona, gikan ni Anne Lincio. May butag din sa may Balayong, o ni si Kapitan Rodriguez, may kapitan ninyo din, ma'am. Balayong, di ko masayo pa, di sa may Balayong mga kaki-5. May buntag o ni Kapitan Tuntun Blanco. Tuntun Blanco nga di matabang. Buntag ni Kapitan Blanco sa may barangay. Nalimot ko si mong barangay. Simborio, Pamplona mga kaki-5. May buntag usap dyan sa may Sikihor sa mga nanong family. Good morning, Sir James. Akong itimbaya o may buntag. Si Anthony Nano o siyang papa, mama, nga naminaw karong mga takna. Andres sa may Sikihor. Province of Sikihor. Municipality of Sikihor. Sikihor Province of Sikihor. Nabiya kayo ugan mga kaki-5. Sikihor, Municipality of Sikihor, Sikihor Province of Sikihor. Puro Sikihor. Alas 5:52 na mga kaki-5. Dahil kalimot sa ito ang Mighty C. Ang pinaka-ebektibo ng vitamina, mga sugin ni Paminaw, ang mutabang kanimo sa pagpapaskog sa imong immune system. Kung ikaw nakabati karon o dali nga pagkaluya ka, sakit sa kalawasan, o dali ka makangkon sa bisan unsang klase nga sakit, mga kaki-5, way gana sa pagkaon, o gawas niya na dali kaayo kang mamugmok o madugmok tungod sa kakapoy sa imong trabaho. Stress ay napaglangan mga kaki-5 ato ng itumara o Mighty C, the alkaline base nga may vitamin C aron na patabangan ka sa pagpapaskog sa imong immune system sa paglikay sa pag-angkon sa bisan unsang klase nga sakit. Mighty C, mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. Si Kapitan Arjing Rimulano, sa may Balayong. Butag ninyo diha. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa may barangay Balayong Pamplona, Negros Oriental. O ingon man sa inyong kapitan nga si Kapitan Rimulano. Ligon sa may Vice Rimulano. Butag. Alas 5:53 na mga kaki-5 mong sunod ng 401st usa ka portion na rin. Puro de los Pueblos Sunday edition. Ang makauban ninyo mga kaki-5, ang 15 gusto ninyong makauban. Kama ni Bala, 15 yung gusto makauban. Basta musulun ang Puro de los Pueblos Sunday edition. As always, mga kaki-5, basta matagkarunog niya ang mga programa sa K5 News of Philippines. Wala po yung oras. Nagkasalamat siya pa rin kapag sunod na pagsuporta sa K5 News of Philippines. Basta matagkarunog niya ang mga programa mga kaki-5. Magdungog-dungog taog mang adlawa na saan da alas 4:30 ang takna sa Kabuntagon hangtod sa alas 5:30 sa Kabuntagon. Sakalan sa kinitibukang puwersa sa K5 News of Philippines, our CEO President Busno Cromwell Oy, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pepe Bunyanaligan, ang atong Station Manager ka K5 Sir Bernie Cabusao, Kapitan Speakers Lawa, Katong Technician K5 Abu Dwin Olpusa, kiniligapon sa kanunan yung bus ngalagad sa kanginan ka K5 James D3 Bayo Bandukilio. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News Afan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
21: K5 News FM.
22: Championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio Health News. D3 Bio.
24: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpainay na yung gamay, epektibo kayo ang D3 Bio.
23: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio.
26: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
27: Ako na sab si Dok Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
26: Hisgutan na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
27: Mm.
26: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
27: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
26: Correct.
27: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
26: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
27: Mm.
26: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
27: Mm.
26: Ginapagawas kini sa atong atay.
27: Correct. Kung wala kagainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
26: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini.
27: Mm.
26: Tawgon ni siya og LDL.
27: Mm.
26: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
27: Mm.
26: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol.
27: Mm.
26: Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhaton ako ni siyang pader sa selula.
27: Correct.
26: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria ug fungi kay nindot ug ligon ang imo ang cell wall.
27: Mm.
26: Tungod kay nindot ang pagdeliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
27: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
26: Oh,
27: duha na iyang trabaho. Muhatod da siya og good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
26: Oh.
27: Kung ang imong isulod sa imuang baba, puro bad fats, ihatod po na niya dito.
26: Oh.
27: Gadaghan na siya ng gadaghan.
26: Mm.
27: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
26: Mm.
27: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: History Bio.
3: Oh, si Richard,
4: sige, galabad akong ulo.
3: Last day ko blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
2: nga may D3.
6: Sa mga D3
2: Bio.
26: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
27: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function sa GP?
26: Wala.
27: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio.
26: Mm.
27: Ang LDL sa GP mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
26: Correct jud, Dr. Ramil.
27: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
26: Mm-hmm.
27: Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
26: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats. Oo, nuts, butong, avocado.
27: Siyempre, D3 bio gyud, lindot sa GP.
26: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado.
27: Mm.
26: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
27: Mm, sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
26: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
27: dako ang chance mahimong gallstone.
26: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
27: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
26: Gusto.
27: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
26: Wala.
27: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
26: Mm.
27: Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
26: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
27: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
26: Ayaw abusohon.
2: D3 bio.
7: Ako si Dinita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
2: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
2: D3 bio. D3 bio. Health News.
6: Herbal Products ba ang inyong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sasigurado, Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
8: Hamara Herbal Products Center, your one-stop herbal shop in town.

0: Клиника D3 Bio.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa K5 News FM, alas 7 oras na. Oras sa tanda kanino sa D3 Bio, DTX 500. Mighty C, alkali-based vitamin C, ipaligo ng atong immune system. Tarama products, endorso sa K5 News FM, available ka na sa may Habara Center, Dubagueta City, o sa inyong mga Duolga Pharmacy, o ba inoon din sa atong Sibyaanan.
3: Foro de los Pueblos.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Maigalabing buntag na tatanan o welcome sa atong parauban sa atong talabanon na Foro sa De Los Pueblos sa Loga Domingo. Karon Pizza 20 o Pizza 12 na di bulan sa Hulyo tuig 2026. Sagalan sa mga CEO President Doc Ramelo, the Area Manager Santa Catalina, Mayor Pebleca, Station Manager Sir Bernie Cabusao, og si SM Bernie, doon ay mga importante katiman ining sayo sa kabuntago mga K5. Muna nga kita may mag-uban kanino hantot ta alas 8 karong buntag. Banda-banda, mag-iskot ta mga pipila ka mga balita, mga pipila ka mga kasayuran, mga informasyon o uban pa nato diri may kalasam ta magdagan. Kining atong talabanon na Foro sa De Los Pueblos Sunday Edition. So may buntag na to, katap lalawigan sa Negros Oriental. Asa mong napita niya sa atong lalawigan. O dito sa gawas sa nasod, good morning. Magandang umaga. Amelita Dunan, good morning. O niya, samtang napita mo niya mga K5, kailangan natapad sa ninyo ang DTX Coffee Mix. Oh! Importante na mga K5, bueno, pinapadres sa itong mga balita, mga kasayuran. Importante na nga doon natay, kuwada, mainom. Oh, especially, no, sa itong mga nanig natay karoon nga naminaw. Labi na ka itong mga bagong niabot. Gikan sa tagsa-tagsa ka mga simbahan. Kay mga liyat, ah. Magpasalamat sa itong labaw nga makagahom. Sa di pa na mga igala, kining bagyo nga si wana kayo makapikto dahil sa itong nasod, tapos pas pag-asa ni gawasan ni pero nagbili ni mga kaki-5 o 18 ang patay, 14 ang missing, okay.

Mukabat na nga to sa Sito Dusi Mil kapamilya ang apektado sa kusog ulan. Sa pagkakaroon na mga kikifay, paraibang abolisyon sa mga otoridad sa mga biktima samtang gipangita apa ang missing. Daada sa 77 Evacuation Center ang apelo na sa itong gobyerno ng ilang kapisalungan mga kikifay. Ang bagyo, kung dito sa China, 1.7 million kapin ang ilan sa ipabakwit pangigala gumikan kay may landfall na dito sa China mga kakifay ang bagyo nga si Bobby. Dili si Babski. Dili si Babski mga kakifay. Sabi, update na ito, mga igala, no? O niya, congratulations dahil ni Linda Noskova, kampiyon sa Wimbledon, mga kakipay. Congratulations. Si Yalaw, yun baka dalikit, mga kakipay. Karoon ng ilawa, mga kakipay, yauhag ang publiko sa pagduyog sa pagsaulog sa ikadapulog anibersaryo sa 2016 Arbitral Award sa Pilipinas, mga higala. So, karong buntag, nag-ibitar ang mga Tirigyan at Coast Guard diya sa Pantala sa Magete, kaduna sila yung seremonyas nga ipagayon mga kakifay. Diya kini sa may Pantalan sa Dumaguete Port. So, karong na buntag, no? Ato ng kabiran, mga higala. Or sa atong team na to, no? Mga kabanon sa mga ato nang deploy. Yan karang sa kadlawa, nga itong mga kawanan sa media, mga ikala, doon na po'y paghatod sa nabiktima sunog niya sa Malang Suba, mga kay mga K5. So, inisyatibo niya sa itong NUBA, si President Tony Boy Maginsay, mga K5. No? So, to aron sila dito. So, definitely, nagpadulog na sila dito na pita sa Malang Suba, mga kakipay. So, karong adlawa, gawag mga kakipay ang publiko. Kini kitawag, gawag sa Atin Ito Coalition. No, kining ikanapulo ng anibersaryo sa kanaugan sa Pilipinas sa Arbitral Tribunal niya itong 2016. So, muna mga kakipay, so doon ay seremonya sa karong adlawa diya sa itong mga kuha na ito, diya sa itong pantalan. O, sa kanyang mga pantalan din sa itong lalibigan sa Negros Oriental, mga kakipay. So, muna ang latest update na ito, mga ikala, samtang parin na ito ning monitoron, mga kakipay. Doon ay kuhaan, ang kapulisan din sa itong syudad sa Dumaguete, mga kakipay, doon ay gihimong investigasyon, gumikan kay adunay kalabira ba, kanang bagol-bagol, mga kakipay, ang nakitaan tapad sa kahoy sulod sa Silvan Campus, mga ikala, niya itong Biyernes. Napagkuntana niya, gitapad mas kahoy, o kasa matugikan, mga kakipay. So, I hope, no, ba, tagaan yung pagtagal sa itong kapulisan, o kung sabi itong klaberaha, this ang matugikan. Kinsa may nagbuntag niya ito, mga higala, o kinsa sab, kung masusi ang CCTV cameras, nga no, nga ni Buto nito. O nga no, okay, o gitanong to sa una, o gilubong to dito sa una, mga higala, sa una panahon, kitaan to, pero tapat pang gibutang naman kung tapat sa kahoy, mga higala. So, ato nang i-check ko na sa itong kapulisan, dito sa Dumaguete, kumusta man to. Kining, kitong maong, kasi tawag ka na, mga higala, kanabang skull. Doon ay, doon ay litao, nadakpan sa bypass operation dito sa itong syudad, mga kakifay. O niya, pagdala na dito sa crime laboratory, o kamantay mo na crime laboratory niya magigala sa police station likod, Dumaguete.

0: Table Station. Niambak! Niambak sa panir mga kakipay! O niya, matod pa niya mga ikala, kanadak pa may sagbalik, wabagin siya ka, kuhan kay ingbat mo niya itong mga sakop sa kapulisan. Niambak, ambak niya, ningon siya nga, Sir, ipatok ro ko ng pader, nahulog ba ko kay hangin man? Hangin man, Sir? Napalin pa ko din, nahulog ko. Wala ko mo eskapo. Linda Bagaso Cancio, good morning, sir. Oter Beraflor, good morning. God bless. Sir Cyril DTX, Copemex na. Oy, morning, taga-tanhay. Ting, tanhay, ting. Iting busy kay pressure, magkikala si K5A sa Tanay City. Sa programa karon dito mga kiki-five, gumikan ka doon ako ng artistang bisita. Kinsa bisita, Teng? O niya, kumusta man mga kiki-five? Ang dakbayan sa tanay, update sa tagamay mga kiki-five ba? Doon na ay kaso sa African Swine Fever, mga igala. Kini mo ikumpormasyon sa atong City Veterinary Office, mga igala. Adiya sa dakbayan sa tanay. Muna nga, nanawagan ka ron ang City Vet. Diya sa dasang pit-grapit nga katong mupalit og karning baboy sito itin nyo nga niagi na sa slaughterhouse, mga kaki-five. Ha? Kinaglan na... Okay. Kinaglan mga igala nga muagi sa slaughterhouse, mga kaki-five. Ato i-check na rin mga igala ang City Bit Tanhay, mga kaki-five. Naasile pa yung magno. So, kinaglan muagi mga igala katong mga mag-ihaw ng baboy, kay piyesta na naman yun mga kaki-five. Piyesta na naman yun sa dakbayan sa tanhay mga igala. Wala yung problema o mag-litsan mo niya, basta muagi lang yun, no? Paminaw mo ha? Nagpaibalo mga kaki-five ang City Bit Tanhay mga igala. Gadunay kumpirmado nga kaso sa African Swine Fever. O busa, kami nagawag sa tanang mga residente nga likayan una na to pagpalit og karing baboy nga wala moagi sa itong opisyal nga slaughterhouse. Ilabi na ang mga ipamaligya pinagi sa ihaw-ihaw mga higala. Ihaw-ihaw o kika sa dili autorisadong pag-ihaw mga kaki-five. So, batat pa sa itong City Bit Tanhay mga igala, naanay kumpirmadong nga kaso sa usas mga barangay diya sa Nasangpit Ginapit, base kini or nagpanayong hapon ang ilang test o niya doon na nagpanayong nga namatay mga igala. So, kinanglan, kato mga mupalitan niya o baboy. O niya, samot kay barato kayo mga higala. Ayaw mo palit-palit. So, likayan ninyo para sa mga ato mga kaigsunan niya sa Dakbayan Tanhay mga higala, na kumpirmado na sa atong City Vet Tanhay. Atong ipukunta na atong higala niya nga head niya sa City Bit mga igala, wak pa man maka-reply na to, no? So, ato nining kuhan mga igala. Okay. So, good morning, Sir Sai, sanang mga naminaw. Thank you. Good morning, Sir Sai Rilog, sa tanang naminaw sa K5 News FM. Kato mga nungutana diya sa kuhan mga igala, Amlan. Ato pag-check diya sa Amlan mga igala, kumusta itong mga kining baboy na ito diya nga nangamatay sa pagkakikipan. So, duwa na ka, kuhan na, Ciudad Sanhay o La Libertad. Dunay kaso sa ESF. O diya, gilaoban nga ang lalawigan sa Negros Oriental mo deklarar mga igala og state of calamity. Yay! Nindot yung balita mga igala kay kato mga national agency mo kwa na to. Bo, maka-claim na maka-loan maka dito. O, maka-loan maka. Deklara na mga igala, mga line agency, mo'y muna sila, oy, ang Negros Oriental, gideklara na state of calamity, gumikan ining, kuha na to, so maka-loan na ka. Dugang na po sa bayranan. Dugang na po sa bayranan, bagay ka K5. Manis abo kayo, hindi ko santo yung wow, mani problema mga ikala o kwarta kay ang kwarta may nang problema niya. Di ba mo? Ito. Tanong yung tao ro mga ikala, naginan lang yung kwarta. Labi na kay, di dito mabuhi mga ka K5 o di ka mag-untang. Kay, kung sa'yo tawag ka na mga ikala, ano yung circle of life mga K5? Oh. Alas 7:07 na oras ato na kaninyo sa MyDC. Oh, pag MyDC mo niya ato mga nanay-tatay para ligo na katong immune system, ligo magsikay-sikay, ligo sa atong pagplastada sa gibuaton niya mga kikipagkan. Luluya na eh. Ha? Ah, pag MyDC na, di ba ma-energize? O niya, umani mo ino by DC, imo pang dugagan og DTX 500 og D3 Bio sus. Energize yun ang galuyang lawas. Kada-ada na mga gala. Energize good. O, muna siyang pang-kuhan gila. Kanang atong kuhan na ito mga K5. Kanang atong my DC. Nagituyo na paghulma para sa ato mga kaigsunan nga na minor. Kamong wa pa mo ka palit ya palit na mo. I-check ang adong mga K5 News FM asa na pita. O asa na ninyo mapalit na mga igala sa iyong mga lugar. Esperjon Gatalao, Dolino III. By buntag sa Repi, okay raman mo declare o state o calamity basta lang yun, transparency asa panulong ang kwarta ba? Oh, correct. Oh. Kining state of calamity, sir, no? Katuning si tawag ana? Kada bang naigo mong kutani ng virus nga RSI unya gikuan po na ni mga ikala nga unsa ni kining ESF so buda karon no nga kuan ano ba to i-check no si kuan no okay to sa i-check nindabi to si Governor Chaco Sagarbarria mga kakipay so gikatag na ka mo deklara na probinsya sa ubos sa state of calamity sa dun semana o karon na ning semana ho na no. Gibuntag sa gobernador nga tungod kay ang dakbayan sa bahay sa dakbayan sa Nanay, mideklarar na ubos sa state of calamity ang nasangpit kay dakbayan. No, pinagi sa usa ka resolusyon gipasar sa mga sakop sa konsiyo, diya itong Lunes, niya ang lungsod sa Mabinay mausab ang mideklarar sa ubos sa state of calamity pinagi sa pagpasar usa ka resolusyon sa konsiyo, nini mahinungdan nga ang probinsya mo-declare usab og state of calamity. Bala pa ni Governor Sagarbarria kung mo-declare ang probinsya nga ubos sa state of calamity ang magamit ng pundo alang sa pagpalit o kinanglan ng mga ekipos o kemikal paggamiton pagpatay sa dangan nga RSSI. Ha? So, buda mga kakipipe. Dangan ba nga kutukpahan ni mga higala ni ining mga gagmay ng mga nanap sa pay bidisaya aning RSSY bo. Iki ka bo, kasindero mo ka bo. Itong gagmay ba nga sa una, katong matawag na ito, katong sa katong itawag dulon mga igala nga mo. Pag hupa niya sa kabaisan, hurot ko ng mga dahon na yan mga igala. So, kini sa insikto, pagtapot niya, dito, tumbo mo mo sa ilaha mga igala. So, pag kuha dito sa tumbo mga igala sa dahon, hurot ng kanon, malaya, patay. So, mao kini karon mga igala, gagi katagdang sa gulat na lang resolution mga kakipay. Nagulat sabi sa atong tabangan ni atong mga mag-uma og tubo in town. Kay dagan in town ini mga igala nga sa tawag ani. Dagan sa atong mga mag-uma ang apektado mga kakipay. Good morning, Sir Cyril, og sa tanang nga Davidaw. O di, nag-iskot na tagbais na iti ganina mga kakifay. Batad pa ni Consul 30 Buford, ang atong PCL President, nga ang Baez Bridge, no? Doon ay pag-aayuhon mga igala. So, katong karaan ay taytayan na mga kakifay. So, ba na yung mga nindot yun? O niya, katong naghulat, karong adlawa alas 9 sa buntag mga kakifay, alang sa mga football fans na ito niya, ang atong screen niya sa Capitol mga igala, kanabang mga nagong screen niya, doon ay dula kaning Switzerland o Argentina. So, football, karong buntag, mga igala, alas 9. Diya sa itong lead wall, diya sa may Prina Park. So, kato mga iligo diya, alalanta mo diya. No, saan yung mga gihulman, diya sa itong probinsya sa Negros Oriental, mato pa ni Governor Chaco sa Garbaria, para sa diya sa itong mga kaigsunan. No, Switzerland versus Argentina. Naang yung idol diya, mga ikala, si Leo Messi. 32 Andes Music kung sugod mo dagan mga kakipay. Congratulations dai Barangay Bungtod Bakong Negros Oriental champion mga gala sa basketball tournament sa lungsod sa Bakong mga kakipay. Papilon takod kuan sa barangay mga gala pero wa awa ta ka kuan kay dito kasugak dagan oi. Sugod dagan mo batanon oi. Na kami ni Dondon dari Mangala. Magplano mi practice mi ka Tony Ronel si Sir Angolad si Sir Coat. Practice mi Mangala. Pero baso na le practice na ni God. Ni na magkaya Mangala. Dunay may balita. Alang sa mga 100 years old nga Lola. Oh, congratulations mga igala. Doon ay centenarian mga igala sa Bayawan o Gihulgan na kadawat mga kakifay o 100,000 pesos mga kakifay.
1: Okay kayo!
0: 100,000 pesos cash gift gikan sa DSW province. Si Miss Celeste Estorco, usa ka centenarian gikan sa Barangay Padre Zamora, Gihulgan City, nakadawat og 100,000 cash gift gikan sa Department of Social Welfare Development Provincial Office, inubanan sa City Social Welfare Development. Formal nga gitudol mga igala sa pamilya ni Miss Estorco. Ang maugaliw ka nagsilbi nga makulaganon nga pag-ila sa talagsaong taas nga kinabuhi o sa iyang kontribusyon sa iyang komunidad, mga igala. Grabe, 100 years old mga kakifay. Kita ade. Kapalus tagdas panahon ba kayo gala? O asa takuto ba din di mga kagipay? So, congratulations, nanay ha! Lola! Kuan mga gala, kaning kas nga ilang madawat, gamito ni sa ilang yung maintenance siguro mga kagipay. Pero, believe ko na kung ba, no? Kay naapoy uban mga kakipay nga wala pa maintenance nga taas-taas na yun ang ilang edad mga higala. O niya, kato na sa nga taas ang edad kaya mga osay, malibot na itong mga lola mga higala. O, oh, nabito dito kuan mga kakipay, no? Nga kaya wala na ba pagitaon? Nga nang uban nga nagbuhi siya manok sa una niya kaya wak na ba yung manok mga igala so balik-balik asa to kung manok oy gikawat ba to kung manok oy oh, mabot na kinapanahon yan ang mga kakifive alas 7:25 na bumalik ko na ta mga kakifive sa itong magbalik at umarin yun ang mga pipila kabaisyo ang isutanan din sa itong panaguban sa itong Foros de los Pueblos Sunday Nation balik na uban na ba yun
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: History Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga buti.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs 4Biotic, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas 4Biotic sa adlaw-adlaw, balik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend! Food supplement for men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend! Supplement for men.
4: Muling binuhay mo!
2: Extend! Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapay up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit iman pag-hilty sa lawas. Mga napatsagan kung ang napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito kas ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabalit sa balang butika, duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. DTX 500.
8: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
12: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kaya sakit ang tiyan, Mag-Clinica Sport Payote.
2: Gabutod-butod ang tiyan,
1: ug wala mahilisan,
2: Mag-Clinica Sport Payote.
1: Gatapag sa pagnindot sa digestion,
2: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
1: Para healthy ang tiyan,
2: Mag-Clinica Sport Payote. Adlaw-adlaw,
1: mapanit sa inyong nasuking butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
4: ikapsula mo.
3: Extend!
4: Extend, the supplement for men.
3: Gawa sa maca,
4: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like flavowaska,
4: epektibong sexual potency herb,
3: stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
3: Extend, supplement for men.
5: Isang kapsula ka lang.
6: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
7: Oras alas 7:34 na. Oras ato na kaninyo sa D3 Bio DTX 500 og MyTC.
8: Puro de los Pueblos.
7: Balik na sa itong kapan uban na mga kikifive dari sa itong Foros de los Pueblos Edition. Si SM Birdie, no? Doon ay importante katiman magigala ni maurasa karon. Unya, kay alas 9 karamuntag, si Ma'am Joy Fry. Pahilig ko din si Ma'am Joy kay ang partner day. Si Sir Hans Fry, ang football fans po na yung mga gala. Switzerland. Oh, patut po ni Ma'am Joy Fry. Go, Switzerland! Lipay kaayos. Ako may love. Heads a fry. Kay Swiss man dahi siya, no? Taga Switzerland. Oh. Hala, oy! Ni $2,000. Switzerland. Og musulod din yung mga gala. Dito po speakers, magbigay na sila. Kinsa magyod ang champion. Kano ba ito tangan na mga kakifive, ha? Atong atangan na. O niya, kudos atong mga ni human sa kurso mga gala. Kay ang kanibang lungsod sa Balinsya mga kakifive. LGU Balinsya, Technical Vocational Program mga kakifive. So, kudos no sa lokal nga pagmanan, pinagluan ni Mayor Tebes. Kining nga programa pagdabang nga to sa ato mga out of school youth. Kadi makatunga niya sa kuan na to, makatiwas, pero doon ay mga vocational courses mga ikala. So, doon kayo na naghimo no sa Lungsod Balinsya, gani, doon na ay mga tuwas gawas nasod, naghulman na silang negosyo. So, di atong kuhaan pagkikala, doon ay mga nagbalapuson sa ilang ni graduate pagkikala, no? Ni kompleto sa ilang caregiving class, 95. So, wala yung problema ni pagkikala, no? O katong mga nangita niya magbantay sa ilang mga pasyente, ilang mga kapamilya nga kinagtawang. Bali dyan, agin na kayo. Si Ma'am Max. Ma'am Max, good morning, Ma'am Max. Morning niya, itong instructor ba kala sa caregiving. Niya, nursing aid services, 95 po kabuk, ba kala? Kada, eh. Bread and pastry production, 41 graduates. Kini, health wellness massage, 29 graduates, no? O ikaw niya, doon na kay certified sa TESDA, DOH. Tukod ka niya may kala, daghang magpahilot naman niya. O, daghang magpahilot mga kay K5, labi na karong panahon na. Electrical installation, doon ay 24 ka mga graduates sa mga kay K5. 3D printing, 23. Cellphone repair, kini. Oh, daga magpaig cellphone, pag-isutang paig cellphone si Sir Rodolfo. There's my twin arcade. Perdices, manimo kala sa itong cellphone, magigalag badout. Building wire installation and maintenance, 15. Oh. Electrician. Oh, na po na yung building wiring. Ito na yung mga building na may gala. Karong connection bus electrical. Oh, kaning electrical installation. Pare-pareho rin sila. Dress making. Red Tracy. Oh, ito mga mananahi. Di ang mga gala. Oh, doon ay Tracy ang ni graduate. Kini-initiative, pinagyo sabi sa suporta sa mga stakeholders ang Energy Development Corporation, Foundation University, Negros Aranda State University, Metro Dumaguete College, Technical Education Skills Development Authority, o TESDA, o ang Department of Education, mga kaki-5. So, ito ni silang palakpakan, mga higala. So, why problema ron, balik siya. Kato mga kuha na ito, balik pa yun. Kaya doon na sila i-apply, katrabaho, may gala, kung doon na sila yung mga certificates. Ang tiba na pas gawas ng sadasod, may gala, kining caregiving, no? O, kining nursing aid services. Ito mga hospital na ito, may gala. O, nagkara, ngita sila na eh. Alas 7:39 na. At balik ka discount mga higala. Kedit lang ha. Okay, Alexander House, hello, good morning sir. Maayo na kayo. Amazing na nasa kadaghanan sir. Oo. So sa football eh, no. Dito sa Boulevard Namorag na, maputo sa Boulevard mga higala. Nalimot na sa Tundapita City Tourism Office. Sa Tundapita sa Boulevard area. Napuntang tilo dito sa Prisla Building. Ito na i-check ko niya na. Pero karabuntag na dyan sa May Freedom Park, mga kakipain. At ang isigutan kanina, kay Karong Adlawa, nagbitar man nato ang mga diriganan sa Philippine Coast Guard, mga kakipain. So, ato niyong doon, karuntang taon. Mutangkod na sa Ikanapolo, Karong Adlawa, Hulyo 12, sukat ang United Nations Arbitral Tribunal may pagkanaog sa mahulagway ng landmark a decision nga naghataw katukod sa Pilipinas o mga Pilipino isip mo'y litimong na nag-iya sa West Philippine Sea, mga kaki-5. West Philippine Sea. Napulo na takatuig. Busa ang ipagandom sa mga kanaugan at tubangan sa kalibutan ng hukmanan. Ang mga tagpasiugda sa atin ito koalisyon nag-awag sa mga Pilipino nga musalbot sa mga kalyukan pagpadayag sa ato katungod sa WPS taliwala sa padayong pangangkon sa China, mga kaki-five. Ah. Si Kani Cebu City Councilor o atin ito koalisyon local convener Alvin Dizon, may awag Subuanon. Dito ni Subo magigala. Huwag din ni Pusnikos Oriental. Tungkos gani, awag sab. Mag-ihusa para sa pagandom nining kanaugan sa Pilipinas sa China. Ang problema ni may galag. Tahoron na pos. Dugay naman na walang itaw sa China. Eh. Mato ni Dizon ng pagandom sa Maong Award. Ginag-angkon sa Pilipinas batok sa China o saka oportunidad aron pagduso sa mas lapad nga kausa aron masayran sa publiko nga ang Pilipinas o ang Pilipino maoy dunay katungod sa West Philippine Sea base sa balaod, mga kakipain. Isip kabay sa lapad nga kalyukan na karoon lawa o gitawag o West Philippine Sea Victory Day. Ang atin ito coalition nakikilayon sa mga tungaan o mga non-government organization. So, ipaabot ka mga tungaan dito Sugbo o bisan asa din sa itong nasod, mapakayab o mga dagko nga mga streamers pagsuporta sa katungkol sa nasod sa West Philippine Sea. Oh. So, muna pangayagala. Muna karong panawagan. So, karong taon, mga alas 9, mga igala, itong kuan itong imbitasyon sa atong mga tigyanan sa Philippine Coast Guard din sa ato. Okay. Good morning, Sir Cyril. Morning. Nintan na niya. Nang mata na mo.

So mga nagbuhit yung baboy, sitwit ninyo nga, limpyo na yung palibot. Sabi nito, naghanaghan. O niya, kinala ninyo mga igala, nga ang kada inyong mga ipag-ihaw niya, wagi ko na slaughterhouse. Niya, matingalasan mo niya nga, uy, bratom niyo. Pila may kilos baboy karon doon? 300? 320? O 290? O niya, may abot tag 150 na may gala, marag, uy, ano ba ni ubos ng pag-ayon ng precious baboy na may gala? O, kita mga Pilipino, basta mo barato, ato kita sa barato may gala. Ato kita sa barato, ato paliton. So, kada. Good morning, Sir Cyril, o sa tarang mga naminaw sa K5 News FM. Lamat kayo itong mga kaisunan nga parang na naminaw, no? Din is antong tulumanon ining kabuntagod na mga gala. Good morning sa tanang manaminaw sa K5 News FM. Lamat tayo itong mga kaisunan. Labi na diya sa may Bindoy, Ayungon area, may buntag yung tanan diya, mga Seroba. Salamat. Salamat kaayo. Sir Sai, budaog yun ang Switzerland. Dagkan mga pa sa Switzerland, Ma'am Joy. Good morning, sir. Mulan tatag football. Football. Okay. Ang tatag football niya. Football, Switzerland versus Argentina! So, ito'y kantas Argentina sa una mga gala. Naatay, kadit lang ha. China na po, guys. Kutang China ganina mga gala, no? Hindi gumuhutan ko ng gimmick in China, no? Kay pipila, kay individual sa ilang nasod. Sige yung hasol ang Pilipinas, yasol. Nibag-o lang, doon na sila gipagawas ng pamayag ang Batanes Island, ilaha sukad pa kanyanto, pinagay sa Taiwan, nag-iisip nilang Renegade Island, mga higala. Porbida na ni. Ha? Gitaybing usab nila mga gala ang house show nga pangangkon samtang ang gisaulog sa nasod ng karo-adlawa sa mga Pilipino ang teritoryo o soberenya nato sa ikanapulo ng anibersaryo sa kanaugan batok sa China sa Arbitral Tribunal sa The Hague. Din gibasura sa korte ang pangangkon nila sa tibok South China Sea, mga kagipay. Niadtong tuig 2016, bilampo si kanhi President Benigno Pinoy Aquino III sa kasong ipasaka batok sa China dito sa Arbitral Tribunal. Gibaso sa korte ang pangangko sa China o gitawag nga wala legal nga basihan sa 9 dash line leading nga gisakop hasta ang West Philippine Sea. Opo sa United Nations Convention of the Law of the Sea, ang usa ka maritime nation sama sa Pilipinas adunay katungod exclusive economic zone 200 nautical miles gikan sa baybayon ini. Kani China, kani China mga gala, dagko manig yuta o lapad ang yuta, lapad ang dagat. Ang kuno pag ni Pilipinas mga kagipay, no? Kagamay nasod, ang kuno pag yun. Ako ligit in town ng ato mga exodus China mga gala. Ang kakog sa China sa resources o ambisyon ini makontrol ang Asia Pacifico. Nagsugod na silang angkunon ang mga teritoryo sa Pilipinas apil ang ubang teritoryo sa silingan ini nga nasod. Niadtong Hulyo 2, ang Guangdong based news site nga gitawag usab south ng sub nga south ni report nga mga Chinese scholars sa University of Researchers Institution ingon
Adamusli concluded nga atol daw sa symposium niya itong June 30 sa Jinan University, ang Batanes Island nga natural nga geographical extension sa Taiwan obos sa soberenya kuno China, mga higala. Batanes. Di ba nato'y kanta sa television nga gikan sa hulo na ito pa yung Batanes mo to? Sa ito'y kanta na ito, mga higala, no? Katawa itong pupalandok, mga higala, mga kilipangangon, dili magdato di sila badlungon, mga higala, mudanag mo rin mga nasod, ganako mo rin nasod, no? Dingon na, ay, kagamay ni mo niya. Ay, nambog supak-supak niya, kaya amo na rin China, mga higala. Putong sa una, kabantay mo, na ito'y gibutang dito nga tarpaulin, mga higala, dito sa Manila, nga welcome to Republic of China. Oh, kabantay mo ito ba ito? Ha? Alas 7:51 na. Pipilapin ito sa tanong tibawaso ng mga pila din kami sa mga kakipay. Uy, si Freeland Manangkil. Good morning, sir. Watching here, Manangkil. Happy, blessed Sunday. Good morning, sir. Freeland Manangkil. Ang si Sir Manangkil niya. Ang atong teacher kanianto magigala sa EDOHS. Alexander Haos, bitaw sir, ang inana na karakter dili mayo sir. Gamhanan na gurusa nga karakter na no sir no. Dagdaog god ani mga gamay nasod, dagdaog god mga dagkong nasod. Sus. Okay, lasan ni may kalay sigutan. Uban na ba tong ni kuha na ba itong kasikas dito sa Iran o US, mga higala? Ah, nagsabot naman sila dito. So, sus! Wala mo nagkauyan, mga kakifive. Na. Ang gilao mo na po niyo. Mahal na po niyo itong precious gasolina dito, mga higala. Mingo na po itong Iran nga. Ah, amun na sa mga kung ano niyong barko mo agay dito. Oh, di na pag-iun yung barko. Na. Di ko na ba si US President Donald Trump nga kon patyon magana siya gikan sa Iran, mga higala, nibando siya sa iyong mga advisor, mga kaki-five, nga bumbahon ang Iran, mga kaki-five. Pastilan. Ha? Nibilin siya sa mga advisor nini, mga kaki-five, nga kon patyon magana. Patyon manggane si o patyon manggane siya magigala di yun siya nga bombahe ba na ninyo ng Iran, ha? Bombahe na ninyo todo bomba ba na? So kaya po'y pabilin sa itong presidente sa US President Donald Trump, magigala. Good morning, sir! O sa talaga naminaw sa K5 News FM. Okay, sige mga kakifay. Alas 7:53 sa wala mati oras o gigong panahon. Dari sa itong panag-uban, sa itong tulabanon. Salamat kayo sa inyong pagiguban, pagigdugtong sa usa ka oras na itong panag-uban, mga igala, dari sa itong tulabanon. Sagala na lang sa kinitubukang parsa sa K5 News FM Dumaguete. Og sagalan sa among CEO President Doc Ramelo, Area Manager Santa Catalina Mayor Pebegan, Station Manager Sir Bernie Cabusa, partner nito sa Biggest Tawag si K5 Abo Dwayne All Boss. Sagalan ni K5 SM Bernie Cabusa nga doon na importante nga timan ini buntaga karon na mga K5. Kaya po sa K5 Cyril DTX 500 para sa kaming kabalitaan, serbisyo, balik ko kaling ako sa Negros, K5 News FM.

0: News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
2: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Baka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, widget kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbitis yan, alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
5: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomer sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
4: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
5: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
4: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
5: Mm.
4: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
5: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
4: Mm.
5: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
4: Mm.
5: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
4: oh,
5: gi-exercise sila. So kung
4: wow,
5: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
4: Mm.
5: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
4: Oh.
5: Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
4: Sobrada.
5: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Lungagan pa dyan sa imong mighty C, Sir JP.
4: Oh.
5: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
1: DTX 500!
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
4: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
5: Mm.
4: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
5: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
4: No, aron
5: may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
4: Mm.
5: Na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
4: Oh.
5: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop na pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
4: Mo
5: pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imong lawas.
4: Correct. Wa na jud ay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil Uy sing maayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi o
3: og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangita.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.